mo ha ta na gar tho la nang ar ro ai ar tar san na ra ya dang ar ro al dar u der ge